na ron nung ram ti iron honorable speaker ano mga tauruan dito ano ko kanwan nung ram niya na kabuhit eh tumane pa naman ko tapon yung puhon rakay wawan ti tiba kantaya yun na tauruan kanin dito ang ram yan ng studio pa hindi kita ram ay kay na muanang kan nung ram di tatawa na wawin yun eh tiro ni karikin nung ram yan paraan kilipas rakon na pa mayo tipe tipe may anap.

Con Emery, ai kayam rong rong wa kyasin kata brava ki men men rong kare ki rong rong pana ni kiri bes rong rong na pe mayo rong rong de pitibe ki a rong rong na pe na nate aki ana ta roin wa rega ki na hoim i rong ga yeri na ta teribe deos e na kona anta kari ki ana mais kiri bes yo ante bu bu ante mais en kai na na ne ga asteria e de pe sibi ki engagement visa men tarakin mi inta kamete pa i ro ya ki asen de ki ro ya ta kamana ga yo ina non diri ke ga na ko Eta kuti aika misena ya Mark Fox, pa anavaki ni kamea kaya koroi ente ta ye yona ko ya kaini kiripes, ya puni kariki ete kona iru ya kaini kiripes, ni mea ka, o ni makuri on na Australia. Eta ku Mark, pa avaki ake akaravaki nte programma yu, ena pontangi ni pobuo ki na kone kariki rakia na Australia, tina nun anadeita ki mea ape, o ni kona andori ye ikati ye ka kakokoro, ari ena kona andiki ye yu Australia paroron apen tipitipiki ni kuawa. Anakamea ko Australia te Pacific Engagement Visa Program ay pun anakatenong ang didikin wa kinaking kay avarena ye yay kain te Pacific nte mais ay tenong ating anika to didiki. Ena tawroy ni mga rita na ko si panganaya kakawa ki anasakuro po kitepota kinimakuri ipukin tiyakawa o kaupayin merawa ay mystery betabetay imi ni mga kapawan na na contract nte pongarim kwanan wa kakatenipong wapuymano wa yay pong itinama kay na yo na napis te peristensi ampo. Yes, nana rongorong ano abis te peristens, pa yakatuwe aki sa koropoki ayo eri beta abeta. Imetan kautu ni kiripes o titaw teka e peristens tanes mamaw, ibukin ni mga risina kuan anapyoku ibukin titaw teka o tipotin na ameta. Ingin na niya yung anakakaitaw peristens tanes mamaw na konti sa koropoki ayo, ibukin na napyoku mga ka o nakakoni meki o nikatikiroy ang kay ina mga ritana ko si pangana e kakawagi ayo ibukin titaw teka o kiripes ebanin. Teka ko wa ki kanon teka tuya yo iro ya minister de happiness at sa koro poki na koni happiness. O te pupo woman tani ra anakatene pui ni meonga tabutero e te kiripes uniting church ke teke UC a ke aro komen na pamakoro ni kiripes nro na ke mesena ni koni kiripes a te aro konira buakon te meonga tapare waki ni muante wike yo. Yes men na rongo rongo te obis me ya ante buka pa tan roko ika ipon meyo tan mea tuwa tan nunga meron ni meya ki o ito ni mei niku. Hawa ya paparua yo ari edite ime tuwa ni kakarawa ki ni katoa uwa te ririki ike ena dina no yana waki mea pusin o kapatan na kaini pia ire te karesa ake anamus imi inde meunga tapu ei. Teke puni koran te ririki ei meuna meyun teatua eve teira atai teatua nakon nanatai. Ingen nanyo te meunga tapua yu, ari e wakinaki nte flyer clock manepe ya nte buka, awari e na waki inanun te meen e uwa te wiki. Ondita nungraam, rongrongon apen tepe tepeke. Esan tekinna te Pacific Games Council ke te PGC, pa etangirana i popo ki te tua, pa tera e na koroyam kai esa te kapowi on toromun, ni kanakua namus pa te Solomon Highlands National Hosting Authority ke te NHA, Yesa nurwa tuan arun kapunganakin temani, ntetai ari ipero nga yei arun the Pacific Games yoniara ntiririki wawatenga wapimetenua. Eka metuwa te Chief Executive nte PGC, Andrew Minok, nte monipong pa yesa ni kariketi rungurungu, ari imin na namoste powe ari etata, imin karinakin na na case anopis te otita chenro meitoromun ipukinteka metata nteini kapunganan temani ido nte NHA. Ena kona moste kapowi ane imi nte uniaki imerenan te PGC o te NHA. Nte ritike ena kupatera atitua ena paina kipu kini kamenena anamani te pota no ameta Mente Sports Solomon Fund. Yesana Prime Minister Papua New Guinea nanga nakairuru na koya kain tepe pa ariei. Nibus maya arun rawawatan kanwan pepeire yon Bougainville ari ena tavroin kauntea kakin te wikei. Yang nga baki anausin tei pa po niukin teka wapong. O men teka apong. O tante yang nakaunte ya ka pa ina pusmaya ki miin te ukena no yon Bougainville. Ntiridiki wawate nga te pimerwewa ipukin tangiran ino metaya. Me yan pa po niukin. Ari yo si ei. Pa ruapui mei suwa desimari suwa te besente ya kia putokate yang wani. Me te ukena no ane kapenye ni peiriena esuku ina nun peia tante nanausin tei tepe ane. Naroni kapeye ye yante pororoi e wawate nga te wana Bougainville Peace Agreement ari esaina ki minte pobwaka e te Bougainville si wawawa o kanga ngariki ake imina ari eosina ko te kapeye me yei pa karawan te ukenano nako yakaan Bougainville. Eta ko Prime Minister James Marape pa te ukenano ane es karawana erau o nikosana ko amina aena no yakaan tepe
ngayaka din eh, nano yakain pukin wil, hari asa, nikosin ako. O este te kaitere yon vanuatu ntua na konti tau teha pa iria in teha kinna pa anamu te koraki kametua nanon vanuatu. Pa ena te imeto anikina nga te One China Policy. Imain waki na yabowi, tani ka iriri menna pentepitipiki yon palau. Meta ku te tau teha pa kina nga kin te policy yani. Ete imeto ani metata, ete imeto ani pa inaki, o men tua inipitaki. Nanarita menna nopis te riitan te kaitara otisa te mei pot vila. Ay ala toy Ismael kasakaw ay ikota yi tapi yangana yon anatik tataw tiyakan ni Wanua tungkay ikakataw roy ibukin nirakin de Pacific Islands Forum ari inabat yon palaw mentene pui nakas nakon awan de Betemba wawatang awapin maonawa ikosta te kaitara pa palaw masari o Tuvalu at imeto anikina Taiwan o ntaku pa eriay Wanua tun nagpurepureki nuwakin de itaki me apensinaniku o eriay isiko naronan nagpipitaki. Ina yu yon tis, o naitara roi, me nano yakain tebe. Ondita nungaram rongron, apel non nabe. Esa na potak ni makurisaina ipukindita ki me seneni kuntuangi yakain na pena. Pa ariyay nikita na tebe ni makurun na perika me imeyaki at the kingdom of Eswatini poni ipukini kamenwaya. Eta kote potak ni makuriani, pa ikurakura te makurin na kiyako o nikimu adiranun te internet me iyaki kaparapara roi tayyani kakameyaku wakani. Ito ang ako yakain sa ina pa ariyay nyo ako nikita na tiyape ane na kon ape a kitapewa pa anameno rikiyay naroon tiyape ari iyon sa me Eswatini ay South Africa. Eswatini bon tewan may po akong tipuy me wawa ape o pon si ngaya ape na perika ay yay dekerekena me Taiwan tiyape ari eran na sa ina pa makuron ape na. A woman tani makuri mende Frankfurt Airport ha kea me te imine veka kia ndia malaria imine pusina kontiora kia ani ari erangini karina ike ai veka kia I ono men tani makuri nte meni nora kia ani erangini kora kora. Eka kwa waki paru kwa meni nara kia wota te malaria ani nte wana ane mire nwani kipe saamen ai erangini kora kora kaka warakina awari ya punto kan te wana te wani kipe. Ata kuwa pisa ipukin te kuwa kuwa awani ya karika pusina kontia malaria ari emwani kune yaki nturai. Tisa te te men te whaport, e te airport operator, e takuna kon PPC pa te menna te samakuri, e me te imiin deke na irouna te mareria. O ni menga te ekina riki kain te kuakua imiina, ni pakantain te kate nipong paiei riki women, a ke aiveka kinate, o te menna me ipakoya, e ako ni metenate. Aka ni makin kai pain tau meninara ni mere nwaani kipe anne, ipukin anaki ni meninara akane, ipukin tuwa kia nte lab, pa tira utuya awaroko meia. Kura pa ipukin ng ram, awakan ni mga tukin ng rongorong aki asarikin katawrawaki, men anarun karikirongorong pananikiripes.

Kuna mauri diki nko ya kwa teme to ndona yon panani mauri FM 89.9 te tatawana wea po uriri ya yu. Nguera kwa rona ime yani miyangam, kera kwa reitai no ngoram ke me yon yoni peom, yon nampas, kera kwa ungo ngoram en namtabu ni makuri. Kera kwa reitai me yon na peo ipin na penna kwa sinani kuti panani ka mauri. Maituro toro, men nam studio ipairi ki tarawa mekai. Saroni kori ki namtawana wea yu pani nga yang fang sos, na tauroa inda itana wakanoam. Kanuan nungoram, au kantani ng kaipa kwa bunipian katawan ng umaykan niya, na tauray mo ang daisi ko. Mayam katanwatan nanokawa, kari hatang irakin ako na ibigin nungoram, di tawan ng wayo.

Ang kay iya ni puro ay tuwa na kin na tauro ay dikin itong rame. Teruwa ni karikin rong rame na paraan kiribas. Ibukin ng rame na mdong rong ni matang. Ditawa na huwayo.

peso merchant. Nakoy mi business yon tarawat ay nena na me peso o yon na pentapo kiki yon na network o the phone kam na pene ni Mary. To ina po ni Pendo ko yon te kway bukin te pare man ni katuwa pong o ay nang kakayan min tayan po pay pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang mempesa service. O po ni ngayon to wanang kaita kawaii ako na na pene po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako kung ano pani pusmaya te popay, meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame bukin tayan ni kirapa, ang kastama apopay na pimen na itarapon, ni kapunganan de digital payments. Kwa kikaino ni bukin ng kaparens, ni kapene win tayan ni popay, apene ni kawakina kiroy, aringay ako na suwa yay kendumina, on download on kaparen tam popay ni tayari kutangiya. Kwa kimangapene kakayan ako, tayan receipts, ki tibia pa ni makuli. Win tayan ni popay ay kikarawak ina mendem pesa, inarayin ako na main set bank account ni katua week. Aki at abitafi mo ko na mangan ako ni karina aman in the bank. Mpesa pantawa na takawaya na po kia tiro radikirake me business ni main na kontaniya ye kapo ya kapunga na aking kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kahang ay bukini bayan tinikira. Ya tuki mga temakuri matibiba. Ibaisi ang kaparans. Yakona ntawi minang popay inahintupi na teririki. Mkana kona no yay tariponira yon ara free line e wawa kia isuwa tenua towana awa kia kia wawaruwewa kia isuwa tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina nan business ntai. De embeisa tisa kapibetia arun meo.

nakon sifuna ka moriki me yasenta ona simi putari tari hanausu sinana metarina wainu o tamena tomi ka moriki ntapo ake kamena yai sagosa metena no kawaki ni mosirawan nasira tepeanana melosi tomi ntepong ayo wapu imeisua nsepetemba wapu ime suwa nakas wa watanga wapu ime onowa. Pukini metana ya puni koro arakina. Raka kaitau nakon temmei me nes ya napeyang nami ipe kumaka inanon sikuran chon naraki. O aipon narausu ya napeyang. Rapatana ewene nanaus atake me paraniko nei kawe ipikeni peu. O takatanuata ya nako me irogui anakaru aika asiku me tangirana. Tomi me metarena. O inakaiyaki ni ngapung ntia watenu wantapakantai. Awa yu iriana tokunari ya tangiraki. Isaka wakina itowea pa irian takatanuata nanokawa kia yu.

Katanwata na kaya tapotan mamata. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipukuri tapota kini makuri. Ipuki ni makuri ang karikirake. O katina tuhan kura-kura ni kawang kami. Payasan kapata kirong the cabinet. The Building Permit 10 Fees of Regulation 2026 na natipina tawang ang suun. Teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyak ipuki ni kamatata kini kaika. Akay na nuwaki. Narunto wanapun. Arun po kung nakanga ni karikate kariyaya. Ipuki ni temakuri ni katete. Wawa te pakamane ipuki ni kariyakan am katete. Tenua arun suwan am katete. Tekawa. Tekasuwa ipuki na kiran na nun suwan tekawa. Tionuwa na makainan ni Kangura. O ni kakatawraya yung kaya karawaki main makulian. Suwan te katete ya po. O ilaki ni kanuan te swayo. Te Kangura na kaya te potan nami te kahiraki iron na nasim te mise. Men narapata e Quality Control and Inspection Division. Inanan dahin te Kangura. O nasim te Quality Control and Inspection Division. Ana makuri me tahan na bebe. Kampana ni katete. Tahan ni makuri ata katete. Tahan ni kurutami. Anoame tate tau teka o tapio wariki ni kaparapara takai ni pehre yu o po tuhan taka katau roi paya naira suan taka teitei. Imae karawagin taka teitei o ina pundia iti po tan noame taki okoraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin takariaya yon wakinan aki aka teitei. Ika kawakin epe pa ina ataki roi iti po tan noame tapa yaki kuna an waki taka teitei na kian takariaya. Ibukin nungurungun toka ngura yu o anapun pene sipa waki na an official Facebook page mise o iti mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Kupun di meto no oran kon kunam di yung katang-tang yung walirik yaan ki maan din mga tauroin di isi kumiyan kapuwi taman ipin mga tapon di tayo.

0: Ayaw kami tayong kaya raus. Tibira rin ako mga nak, kanyang matamihan, kung tibira rin the employment, industry relations code. Nagansan ako na kundi tibura ni Yeyam ang general amendment sa minita. Ayan. Minita ang employment, the Honorable Aurea Kisina.
1: The speaker coordinator, the president's coordinator, the Kailam cabinet, the lead and the fighter, Tante Ikarne, Tanura Nei, Ma'am, may magiging ako arore, John Andre na Meroki, wapanag, o ikan na, awo makore magiging. Tara na tapo, akan na berin meori. Sa kuwa pa ni Tayayo, ay tao kawan warakan na rapida, ay tunono na konti, tisuan kamahuri kiti.
0: Timinita. Ti kona kana ko amono no ariya ya mono no ane yanda mena ke ne di ko no ya ke ya ngana ko
1: ai ti to pan no no ko ni ante chero amendment ari ina ke ta un ko ya kin ara de so ke ana ta itu ari ta krek de bir amen kare ra kin de ta ka ai end mere de ta ka ai employment or industrial ti to pan no ayo karok pa Jangan kau lihat sekurang kita nara na, awal ini ke anak tu tahu tu disuaiu. Arun dia kami nuri dia tinok di sofa maintenance, orang kami kan arun Korea na awal kaki na. The bill is amended to correct the situation of the act by inserting the word and between the words employment and industrial, wherever those terms appear throughout the bill and to read it as follows: employment and industrial. A racial scope. Men kaparapar tapi wa kayo ay kawin ni kita diyan sa iyo pusmayan a kareka na upandano na iyo na konti pili kurapati harang po speaker
0: kurapati minta esan mo matono ron na ni hamagat ni minta lidan da kaitara
2: kurapati minit the speaker kurapati minita na lono no si sirang pusmaya pa to na iye Irian, saya pun pakan menti tetapi tuan saya yang dapat temui kita di speak as Maya, anu nono ni esen tapi ke kurap.
0: Eric, nak ya? Nak kau kena kau menti kita, ada yang merong atau nono?
1: Kurap di anu pun speak, ay kaita waktu di tentang kaita lah Maya layu kurap.
0: Aya angkan ni esa ni tuan mama ni dia dia ni akan dapat ni ti wawa tenua awa kan dia akan merujukan wawa tenua awa nak ya nak nak kau terus nunggu apa Ayah di. Ada uang buat nuau. Nak kaya mengaki mewah di.

0: Ja, auch in Calle Raus. Also, Albañil y mía.
1: ¿Cómo va el huracán de Piedra?
0: A ti, te han aguantado en 10 minutos, te han aguantado en
1: Proprio sapere, è come si può capire che non è una quantità, sono come voi, Employment and Industrial Relations Code 2026, non è una quantità, proprio sapere.
0: E se non mi metto cosa, non mi metto niente, perché ti sei già carine, non mi metto cosa in unione, perché ho avuto mai, che rana ie, o che ha, che rana ie, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, Rai, orang kena arsiran tahu wantai. Hak.
1: Tian kos.
0: Atau kos yang kena ni mataran, ni pentak kos yang nampak nampak matuan. Ya, wabui. Mayor yang nampak kira di presence, isek serensi tans mama. The presence.
2: Kurang betul, terspika apa ni? Kau, kau kurang interview ka, kau kawas ni number wabu yang amu tapi bantu pungai. Agar ni saya kan betul mana pai, ini kali ni ya tuan nak ini tiki bukan pun yang isu tuan, dia tua, ni kaya sesi bukan pungin teman ya papa. Anak kecil ki komite teman ya beli mawat apa pun dalam naik kai, tu komite ti metoi yang kata meruan tuakan diri. Men kami sepaian pai jika kona anggota arun dekin sekapai ya hati idei ru ya tan kiri bes. Ata kau wua. Jadi tu kami tu yang kata meruan arun teri tak kita itu men tu cuma cuma mana ngaitar merenang napa makurun kiri bes. Ata kata nuwa. Ah tu kami tu yang kami sepaian atarakin negeri pos kami tu Mana pun memang tetap demo. Kalau betul itu speaker, dia tak mertan di kampung ini. Kau gay di kawasan yang ini mertan terus. Nah, sakit kau dan wakin aku ye. Kalau kau setahun amu atau tua ni, dekik jenis bumi macam mana? Isuwa, rugi macam mana? Dekik jenis bumi isuwa rugi macam mana? Yang di tuan kasih sih mungkin pungin teman ya pun memang tetap. Orang mata tarun cerah. Di suan ini ya senda malayan. Ani di ter temakur ini bi mesua. Ah, ki rugi tuan. Orang ini ceri yang ada suan memang tetap. Orang ini tadi ya sekangan. Nikah ingat utan aku pera-pera aje nak naranjau aku pera-pera ni. Menasi naga terari ki arat wai bayar mana pun ceri-ceri roy. Karena kami terai ya, ceri-ceri roy pa. Ia makan jauh sey. Karena nunya singkana ia kikari ia kak. Karena ia ini kita ceri-ceran kanga. Konan tahun ayu yang nerus, konan memakai kita kos, nerunai, nanti tinggi mesua, dogi tuan, nerunari gair, ya tapi kian cetai ye. Aku awat di speak aku niak, to ye kibu warn. Kain orang dan anak-anaknya belum orang tak kiri pas pa, enak kalau tapi naik ke arang ke kawah kita pun tu potan nama. Oh, tapi nak kan ni, apa ni dah betul no. Kita itu ada ikan apa ni konon jenis darat itu isu kita kainan untuk tajuan, untuk tajuan. Kita ay ay ay tenan kainano ay ka ako na nagpata te tapanin ke ako na genero o ano ko na kanaki weapon tarak o kakaig ang ayan kami sa payak o ano ko na rikin ngang karikete saka nga nga abubura yari yan te saka riaya hindi ki buwan ito ni pimay isu at yung ituwan na yan tuwan na rakasis ibu kinipuwin sa mga yan ng mga tap yung iya te tautek inang to na iswaan niya pa awan ko na ante yara kumit aka na tinuwakan niya ibu kinitimokuri okay si sinora kakao kinaratua okay pa anaria ni ira kiro ina noia o ane pun te pa ia rian kati me toak ma to ane ia itai ane ia itai ka ana kona norak ana kona ani manga wuta ki pei ka akata kona nto pa te kanta ni nga ari e ka kawa ki bukin nata kati me to ante ri kirak kati nto pa ane tapera ki ripas ina ira na pepirin ang tewak kita na ang developments na nausin mo ang atap ari kinipukin to pa aki yara po ito namit kainisin na tayo kari kinap diyan na yari yay yari mo ang pan karawta kami na naitari tauta kana yamari kinap ay sa mga utana para kosa ya kang katabi kainisin na tituan na mali kung nani ay kakon ang hindi ko nandik ma sa kami na pa ati tagarap tayang gane ina tarag ti tiray pa yak irang kiras na de toy kay kaway na pa yan nara tuwa kung katawloy kana yay tiray ka ako ng norak di tay tiwan mi tay tiwan ay ka ako ng katal ang ay yay na pa niya yan nara tuwa gases na rin na niya kore yak yan tikibu sinipima tiwan na rogi tiwan na ya mata tau ko para para yon ada tapi ka yon kainis na tiki buwan na yaya na ti tapanan kodir teranga na enora ki diya inay na yay teratanti ka kadinek song kandin ko na nga ti yara kumit nga na yes animal inay ta ka yagi kan mga dinanoy na ayam mokuri kumit ya kan ki arang na tatarun kaya ka tigi tamuan pangkiriri kakao kasi brief na pan katanaro yon to akin de iri irang kayo na nuwak na kami sa paya kiroy kanaki titiri iri aribon tiyakan paintang ira tuwana ay kana si sugiri ka kina kung si ade pun kita na ni kirisan o de susata tiniiri yakamen karoy ar sa kamayaw walito kuticha yakamen ano to ako na ng kanya pari yakitang hindi yana pa yung niiri yakamen wakit na pandiiri pari yakamen nasin si wari mo ang tamak yasan blessed geru ati taat ya era munak ge ya este poca quinta karang ai iu kikara ai iu panan si tanan nangan de blessing ke ale wa akina bangan de mesti tayari ngoro yana mogudi de ide ai apun mama nangan de age ana projo sake ana sok age ana pin age ya apun si mana ana de tete ke au ane nanti tayai enora ki kakawa kin tere irei pahaya satay pahaya punan ya kamen kakawa kin mangko men sentre ga mai rong na ba ala sa kamen wa ye kota ti to wa kin de irei pa irang bonga na irang bonga na ti to wa kin de irei anga ya si srang tang dia ba ena mo ni pa tere irei ro ya kan ki bas are bun ti tere irei dikian tere kirak kanake at tere irei ro yara ara po tong namit ana ki rang prima kar ki rakin natal tere irei ena kare ki ena bisirao kana e kara ko ota yamit ona ki dibe ana mo ena po makanya irawata irike jota iruya airike iruya te confidence airike na iruya cheta tai agon na tai pai ke anawag di taute ya ri ane ka ka wakin tera te tere ide ke te komi tena tai yo ena kata na arwa te ita ki na itomel na ni mamana nga intar in galinan na pumakuron kiri pas kundaan nyo na kayo na nok kiri pas atara arang kingingi arang waririk kasi yung wana atara iri taata ke awang ina habun ka nila bako ni si sintipo uri ata na matari mati kami ini basi tuwa ina ni inako na anya ito habun tipo ito wana the gift kitipo intangira may karaw iya iya kamenu iya para itay na tukomite ay ina katanaro ana tarun tiritak wati ito na man tumamana ng itari meron na makurun kitipas okay akan ito ante yan atay man na nakukunin tukomite ay okay ina ko na gawas na ko iyong ni bubuk ay kano tamaro to ante yan atay ito ara means of transport ay kay to akirang effective kita akirang safe ni di na betana instante tai ka ya kita ra kinga inte wa ak mesena ni ke wa ti ta tera ai ya tamaro ai na kona nda ni kaunga ina no ra tuan kaunga ina no na tera ai ka warirek ai ka rang very low wa sina kona adi kini manga ka ka adi ki anga ara transformation ai ka ana more effective o ana kona na dress taka nga nga ibukin natara ay kawarili ka umayan ako tigipag bensawaan kip ande yan natin ito sinang tangirara submarine ito ande yan natin sinang tangdiyara erikabuta are kanuan tirikiraki wakanuan tewa akiraki nari ay kay pari te meo uirang kakawaki ang kawal te meo tapitay ai ko kawya te refero ai ko kawya nora ki pa akonan ara transportation ara transport ki dara tan na manang ai ko konan ka itarai tena ni chin si hal onde yana tai tawai kai ichera ta ku na konan na kari ge ki ti ti ki rak wa ti bubu ki na ko ya tena nora ke ke akonan ni pa kan kari na ke ipu ke ya kari na na ai a tangina na mesti wa ko ndo ko ina vere ite te wa ko to me ta bueren ti reina no kona pe ki ismas ki ya a to me pane ta ina vi tsena pero ko ye itara ki are kan ai iro are won naron ta na ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: Ai, orang kaya kong orang nak kon ana ana mana apa ni memang tapu apa lagi di pas ada rekomend tu kena ke rekomend ana tahin break ke ada afternoon tea ke temu ini nanti tapi kan tanya yo ai ni memang lagi tayatan de kan wanti aus wapi mana memang temen sana kon ni mewah tapi kan tanya yo naro ni kong orang iron de speaker mana ras studio ikai ai Ruai warai de menes min nawa. Ruai warai de menes min. Ni mewan jangan orang rawak yoi min nape ono uang kain jangan orang raina. Sena teh metu angkan ni menga wah kime reitan kan orang nara kapakan tay yu men nara studio yon pai de kita rawai kai. Me ara rongrong ika kimo toto men kampana business. Ana pota kiri makuri tau teh kara pata kia teh metu an popo toka ngoram. Ina non weekend kan orang dia usen teh yu. Eri terano ko kanuan nam tay me kan ne ko na me me oriri ki me nam tapa ne ko ko tay me tuan dongura me yai ko yan entiao non tay ne merawaki senan ko ne kiri pas awai pun na ko im ko yan ko kari ke panan kiri pas me yon na pe apan yon tarawa tay na ina no me pesa ko na me oriri na non de tame aruan te pakan tay ayo na me ngaruan ko ngaya ni yere tate upi ina non te te pakan tay ayo ne karo ko te tay resena masira waraya in pon te puina Asna kaina ko tetay na konde PUP ngaya na perya po to ka kanuan ng ngoram ina nante tetan me on tay yo
1: Ya tari dispatch ko prepaid ni taw yas pa tay ya wari de ka credit ya kanna ka ya tinga po mo ya taw wa tay na konde PUP
2: ya kira ne ye ko ko nan chi che kam credit nam prepaid ki Si tepo na kuha katay ako ako ng kain karikiam token online si men kapong anan ng Visa card.
1: Ya ako kuha wani ako na natang kain kora yon na phone. Sila wata pampam TikTok yung nige.
2: Kuirani kung kuy irang ini pipi ti ang tabi karawana. Kana ko po gaya yung kurita kina kong ti PUP na yan ang pay 444 at the free line. Kurita kin kayo ya kundi kina bea buwakan. Irang ini pay si. Si tepo ya ako na kain nuno yung kundi internet o the Visa card.
1: Ya ya kung nang pipi dirik yan. Ake din ako na koki. Awa ke diberi taka tigrain na ari. O ya pun topa pun nuin nauta yari kain na nuyo yay. Jakara ngay na. Tepakan tay. Titawano. Tepakan akong tay. Ay ya weyo. PUV. Ay pun sagi jome tangkoy.
2: Yaman. Na yan eh. Yaman man. Tokunin na nmenga na makuri ki ako na kuna ko. Kukunan kapuan token anytime. Si kakawa ki pena yayam internet awam Visa card.
1: Ya ya pun nang kontrai jaka gay. Baya pun nang save yay yaw time.
2: Baya king kain. Yan ang baby tiyang kaya roya na customers di PUV booking kapuan di token. O sa kisi nga yan. Nimea pun nang intabi. O ang tatawroin tayo na ko.
3: Hoya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni Kapoy ami tokens online team in kapunga na na ni Visa card. Ipaisi imeno o itauroy in tayo. Kau ba ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayam karanga. Kupus. Kupuero ro. Ime ti ambawa. Dita ki na koi ra nawan da makuri yon te namba e 344 i bugino po ka. Kamkono na pe nori ra updates or official information yon na ra website at www.pub.com.ki. PUB. We say what we mean. We mean what we say.

0: Yeah, man. Shaggy.
1: Nako yung business kampana po ta kinaro ang kampana na kote dal tiyaka private sectors o ibon o metan kapene ke kakapunga na te kapakamani online ke te karaymani online ke nata kinara na ete internet banking. Ipupuri yung office in the tax o te custom ni kawasa pa yei aya bank account a ke huna ni kawariki arante mamana nga nako na office in the tax si pairiki o te custom si peso. Abun ko kukuro ana bank account te tax. Ibukin te kapaka tax me ana bank account te customs. Ibukin ko sana kwa ni kakomen te ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka tax ayo para paran ana bank account te tax. Arrent the account kidipes comments dash sweep account. O nampan the account to wana din wanoa awa to wana ono wa to wana. Nangkana ko na internet banking IP ibukin ko sana kwa namka comment te custom ayo ka para paran ana bank account te custom. Arrent the account kidipes comments dash custom sweep. On ampanti accounts to wana wowa ni mewa wa to wana wowa kia. Terapeika iria ina taye imain karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwa nika comment the ports. To wana kubunde ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te text ayro kuna kapaka ke nika isakia ane. Ibukin teririkira o irawa roi te maise na gie nika pakaaki. Parawam karaimani o taraya pa yapu nisro ya ranti account mea nampanti account ayro kuna karaimani nako yai. Kawakina roi bepan ke minam deposit slip ke am transfer confirmation. O karukoi nako nopisin te text me te customs. Ibukin makuriakin nikira nam text ke kosina kwan nam kako. Tira kakawakin karukwan minam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaimani. Online kiam kapakaman in text na opisin te text me te customs. Te wana imontay na ta kiyo ni makuriyaki am kapaka text saan ibukin am sinisinin te text ke ibukin makuriyakin kwasin ako ang namka ako men te port. Po uway na puno ko na napinuwe ako ang nangadiripos yon tungurungan am text ke kako wake anakwasin ako ki men te port. O tenua inakawakin na kipatay yan tawan ni. Kana yei rika mga nsisira kini kamea tata riki yon na yei bank account obisin te tax me te customs o reita kamea nampan tarapuun ke email na kon na ikai. Tax number tarapuun isuwa awa kia wawa towana wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawa towana wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tax na na hit kwa taipai riki isuwa wawa kia wanua towana towana nimewa onuwa. Isuwa wawa kia wanua towana towana nime wanua mangan te text ari London ikirisnes. Ke email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom dari po namba isuwa nime wa towana wawa wanua nime wa tenua towana ari peso. O isuwa nime wa tenua wanua towana wawa towana ruwe wa mangan te custom si London. Ke email na kon info at kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meron te kamisina nte text.

0: sa no te kan din base may mine
1: ayo pun to wanna be a service with a phone and kokona ni karawa and payment siri nanun am mobile
0: pesi ebeno amen to roi bukin ngai nanum nam popai
1: ake te mania na kapunga na ki ai pun si am telepon I bukin nam popai
0: ora na kaunta with a phone ki teleponia wan nam rut bukin nam sign up
1: embe sa te sa poki ko ni ka pepetia aron meum
0: karwa ne tin beisa de bonge
1: e yang pa eta roi ngai yo am telepon na ki te nan android
0: na ko the play store nam telepon na ko search M-Pesa Universe on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karawan po pa ina M-Pesa account o enariki rom ni mewa te pesent te pa kanipo yon tayan tarepon o pa ina ko te tarepon ni maangan na ko water form.
0: Ibeisi, imeno o amin po kiko ni kapenea awarireke ng po pa. Ibukin nam kanime atato po kam tareponia 100 ke message yon na Facebook page water form o ini suwa na ko ye. Arina mane nake makuri mane nekara a mane ne mauku na kwanda mempesa accounts ay na konan digi lom te pone se tele ku te tara kanom si te te te
1: kari ni konde mempesa te monta yari na reke yai te puine te tara kanom nam dare pon si te te te
0: kari nam form ibukin te mane nake makuri na konde muaisa ay na reke te puine te tara kanom nam dare pon si te te te
1: o te puine te tara kanom mane nake makuri erin nyan nam dare pon nam pa ke mempesa account
0: pe kani ay konan digi kanom tere tere te
1: o kari ni konkainde mempesa pa pesi Emelo o yeite kanua.
0: Mpesa konansa nika tuabo.
1: Karini kongainde Mpesa o enarike irom bonus nam recharge naron na yesai tay.
0: Uda tara o tinu tara tabu up up ena tu kitaina tebongin. Uno uda tara tabu up up ena tu kitaina inano wabo. Tibuna tara o tinu tawana tibo up up ena tu kitaina inano nimebo. O wabu tara tabu four up up ena tu kitaina inano isipo. A tribu tara meli mebu tara te five up up. Ana tu kitaina inanun te bina te pong. Yay! Kau marah.

peso merchant. Na koy mi business yon tarawa de nena no me peso o yon na penta po kiki en a network what the phone kam na pen ni mauri. To ena poni pen ro koy rom te koy bukin te pare mane ni katua pong o wai na kakayan min tayan po pay pa kon ka peransa. Ni kapunganan ang men peso service. O poni ngay to wan ang kay ta kawai ya kon ana pen po kiko ibugin ka pipetian na makuri e register business pa yon handi gam QR code. Aki apon te rire yon o kon ana pen bismaya te po pay meni kapunganan nam tarepon. Kwa kira rame bukin tayan ni kira pa ang kastama apopa inape men na itarepon ni kapunga na the digital payments. Kwa kika ino ni bukin ng kaparens, ni kapene win tayan popa ipe ni nikawaki na kiroi at ngay ako na suwa yay kindumina on download on kaparen tam popa in ditay ay rukutang iya. Kwa kime nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibie pa ni makuri. Win tayan popa ya ki karawaki na mendem pesa inarayin ako na main set bank accounts in katuawi. Aki atap-tapin pa ko na mga nako na karina aman in the bank. M-Pesa puntuan at akawa yan na po kaya tiro ready kirake. May business ni main na konta niya yung kapo. E kapungan na aking kain joan nabe. Ake rapatan te mani. Ake mga kahang ay bukin pen tinikira. E atuki mga temakuri na tibiba. Ibay si ang kaparans. E kuna ang tawi min ang popay inahintupin na tiririki. Ika na kuna no yay taripo ni rayon ara free line e wawa ke wawa ke isu atenua to wana awa ke ake wawa ruwewa ke isu atenua to wana awa ke ake wanua ni mewa ipukin karinan ng business nitay. De embesa, tisa kapipitia aron mewa.

they don't fall. We spin like a pinball. You smile, my undoing. En Pesa Agent, nakoimi business yon South Tarawa on top of the Yana Network for the phone. Tam na mauri. Ko kaina nuan kare kare kam kare ke mani kare kin pain store. Gana kore ke pa M-Pesa Agent. Ko konan po kia customer ipo kin na yakare ne mani. Po mani. Nte tayari ya kaina no yei nanon nam community yane. May kam ne. Oye na konan de kam kare ke mani. Nem tayari ni kare ne mani o po mani. Ake ya po koroya. Na kon nam customer. Sina katawro te training ya kia po na. Om tawro ay ni po ke ko ipo kin kapiran nam kare kira kia yo. Pa na kia am ka nga nga kia am daro me yei. Katayya po kia rapota no. Nama tapa, anehnya kata mana kariyana, nak ikapungan arah tetan temani bukan petayrian, kaya kawa kita naya mana, ikapungan arah ayat taripun. Karena kau tahu Roy, aku kanti kita tempai sa agent, al taripun ini arah nampa, ayat kaya puna, awa, akia awa, kaya taripun nak kau nisua tenua tawana, awa kaya kaya awa ruaiwa, kaya isua tenua kaya. Awa kia kia wanua ni mewa ipo kini pokam. Mpesa tesaka pepe tia makuri inano ni meaum.

empresa merchant. Na koy mi business yon tarawa dine na no me peso o yon na pentapo ki gen na network what the phone kam na pen ni mauri. To ina poni pen ro koy rom te koy bukin te pare mane ni ka tuwa pong o wai na kakayan min tayan po pay pa ko na kaperansa. Ni ka punganan ang empresa service. O buni nga yato wanang kaita kawai ya ko na na pen po ko ibugin ka pipitian na makuri e. Register business pa yon handig ang QR code. Aki apon tirire yon. O ko na na pen bismaya te po pay meni ka punganan ng tarepon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pen na itarepon ni ka punganan the digital payments. Kwa kika ina na ibugin ng ka parents ni ka pen na win tayan po pay apen ni ka wakina kiroi arangay ako na suwa yay kendumi

0: What's a no other than Visa may minor?
1: Ayo pun tuan anda pernah service waterphone eh kukona Nicaragua and payment siri nanun am mobile.
0: Pesi, even no amen tauroy bukin gay nanun nampopay.
1: Aki teman yang nakapunga nagi ay pun si am telepon ibukin nampopay.
0: Kaora nakam tau waterphone gin telepon iya 100 ibukin namsay na.
1: Mbesa desapo kiko nikapirtia aron imeum.
0: Kaora nept mbesa debong
1: eh. Eyang pa etauroy ingkay yon telepon nakitenan Android.
0: Nakot the Play Store nam telepon nakot search. M-Pesa Kilibas, ako na kong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o inarikirong ni mewa tipisint tipa kanipo yon tayo ang taripon o pahin ako taripon ni maahan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ni kapanya awarirake ng popay. Ibukin naman ka ni mga tato o pokam taripon niya 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o irisuwa na ko yan. Hari na mana nak maguri, mana negara, atau mana mahu nak wanda mempesa accounts. Ayah nak orang dekat rumah tu bonus, tetapi kita tara kanon si dia dia dia.
1: Kali ni konde mempesa ante montai hari nari kaya itu pun tara kanon nam telefon si dia dia dia.
0: Hari nam form ibu kini mana nak maguri, nak konde mempesa, ayah nari kita pun tara kanon nam telefon si dia dia dia.
1: Atau pun kita tara kanam mana nak maguri, erin yang nam telefon nampak dia mempesa account.
0: Hey kali ni, aku nak dekat kanon telefon dia.
1: Oh kali ni konde mempesa face. Imeno o yeite kanua.
0: Mpesa konansa nikatu apo.
1: Kari ni wongkainte Mpesa o enariki irom bonusin nam recharge naro na yesai kai.
0: Uo da tara o titinua tara tabu up up eno toki taina itabungin. Ono uo da tara tabu lap lap eno toki taina inanun wabo. Tibune tara o titinua tawana tibu up up eno toki taina inanun nimebo. O wabu da tara tabu four up up ana to kitaina inanun isipong patrebu tara meli mebu tara te five up up ana to kitaina inanun te buina te pong
2: yay kongwa.

0: iron na mi pota ki makuri ibukin makuri kari kira ke wakati metuan kora kora ke misse ni mangana ade tabi bukin bezairian na tararuan to kora kora ke the energy planning department
1: mendi suayu a iring ni kakao ta ina nata ta iron de pota lambda lambda a business merabata ka wari ni a communities a tabu ni makuri na merabata naru ni kabani pati kai ni tayi ayo bukin ka bona nta ken kora kora ai ka ti ta dene daran te kora kora mentai te kora kora mentian oh ta be worki ari yon ne mo tenga to wat kora kora ya pa akapere ni ante swa pa ari ente wo ki muye ru demise ni mangana ari te energy planning department
0: ya ne be te swa yo awa ka be ya ki wa meta na ko akena makuri kari kira ki yon kora kora ai ka a ki pe pe ne pa ari ni kari ki ki na ki ya men ta pa ni makuri pa tan makuri te kora kora ye ki pe pe ne men kari ki na ya nga pa ki ai license
1: nan na ki ran na te swa yo ai ye ma kan te po te ki na makuri ni ka te ku te ki yon kasuan no ya nage agi da kanon te suayo yaman
0: kamponan de ita ki na hon novisin mise na vante makuri inte tare bon nampa
1: ono wotenu wake tenu wake to wala wo wake a isua a wake wo wo no wat to wala ruwa wo wo yaman
0: kende ita ki na hon de email address at registry.cst@mise.gov.ki
1: andaba ane mai ron de sekorbok de mise wapenma

0: Nakuya business kampana puta kinaro ana kampana na kote dal tega private sectors o even o meta ni kapene ke kakapungana te kapakamani online ke te karaimani online ke nata kinarana e te internet banking. E kukuri office in the tech sa te custom ni kosta pa yei aya bank account a ke kona ni kawariki arun te mamananga na kona office in the tech si pairiki o te custom si peso. Apo ni kukoguru ana bank account te tech. Ibukin te kapaka tech me ana bank account te customs. Ibukin kosta na kona ni kakomen te ports. Gana kona internet banking ke IP ibukin kapaka tech ayo paraparan ana bank account te tech. Arrenti account, kidipes callments, dash, sweep account. O, nampan di account, tawana tenua onowa, awa tawana onowa tawana. Nangkana, kona internet banking, IP, ibukin ko sinakon namga ako mente custom, ayo ka paraparan ana bank account a custom. Arrenti account, kidipes callments, dash, custom sweep. O, nampan di account, tawana wawa, nimewa wanua tawana wawa kia. Terapeka, iriay natay ay main karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin o kapakatek. Ki kwasi na kwan ka ako mente port. To wana, kubunge na taam tin nampa ki am tax identification nampa. Kuna puni mea tata roiba tira te tax ayra kuna kapaka ke ni kaisa kia ani. Ibukin tiririkira o irawa roi te maisa ina rie ni kapaka ki. Karawa mkara imani o taraya pa yapu nesroi aranti account mea nampan ti account ayra kuna kara imani na koyai. Kawaki na roi biepan ke muinam tiko sit slip ki am transfer confirmation. O karukoi na kwan office in the tax me te customs. Ibukin makuriakin nikira nam tax ke kwasi na kwan nam kako. Kakawakin karukuan mi nam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karay mani online ke am kapahaman in tax na obisin te tax me te customs. Te wana emontay na taakyon makuriaki am kapaka tax san ibukin nam sinisin in te tax ke ibukin makuriakin kwasi na kwan nam kako men te port. Uwa ina punukuna na penwe akwan nang adiliposyon kongurungon am tax ke kako wake ana kwasi na kwaki men te port. O tenua ina kawakina ki patayan tawan mi. Kana ye rike makan sisira kini kami ata tadi ki yon na ye bank account o bisin te tax me te customs o rita kami nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tax number tarapun isuwa awa kia wawa tawana wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawa tawana wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua akia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke o bisin te tax na na hit kwa tai pairi ke isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mewa onuwa. Isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mewa onuwa mangan te tax ari London i Christmas. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom tarapun namba isuwa ni mewa tawana wawa onuwa ni mewa tenua tawana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua tawana wawa tawana. Wana gue wa mangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meiron te kamisina nte chat. Beautiful memories.
1: Hoi wapi mei suwa te mene singkai na kon te puina. Yon meuri FM 89.9. Ai kana kauring kon en pon te puina te inga ponga yuan na konan mga reisiko. Me kanuan te ponga yuan pukin na mania pen me ngata po apera kiri pas mai ampo ni pon ta buina ngai re terano ko kanwan te tapi mes pangam mane ko ba ki me ngai na non te ta meron te nga po ngai yu a momontai ka ka pai si ko ke rangi ni piri piri te tai ki o to kina ko na ki o amon kanwan te te ausentei re na ba ki ni pon ta buina te nga po ngai sina ka me ora rikin na ya rongurung ra po ta ki na makuri ya kya po po to ka ngoram inanan weekend ya usente ya yo sina ngan de Vodafone me na rongo rongo asta me ngan de mise imaina
2: sim me free kare kya Vodafone sim aye kanwana botanira sim me free kare kya Vodafone sim aye kanwana te bubu te tara te mane aketa ka nganga ka barangka ya na stoa Vodafone ni bukin bokam ya kyo kyo ki taita para kona te ima tuan tume me Vodafone taina botanira ya ne kanipitan sim na kon isim kare kya ngkai isim ni mangan na ku Vodafone on tauroina pen karina ki nam tare pon te tai awa ko kabari rang tai a kona te men tai na ko me vota fon tare ponia android to wana kia kia ipukin panin dong rongona tapo am ta ta sim kai a nori era poro roi ka na te roi pukin ko kona na pen kapu ka no nam ta ta sim men norian de sta to wana to wana to wana te poki yon broadband data gifting Katayang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone ion sipakin nan pata na koyaram. Kapupena koyam koraki kirorom men nan taripun ke broadband tata. Ore sta the one at the one at the one at the bot. Ore ne mobile data gifting ke broadband tata gifting nikana kon nan pain tangira.